0: Kaina tama kuyas kayo yare kaya ikuna kunang yaiku ikusunchik nya sapinchako yachachiko imang listo nya chukachkanki panilay alistako iku ya ima papsaduras kay kita tumpata sa kichaykuspa Dios taitanchik manta palabrang manta kawaikusunchik chuya kilgapam kay piriki nyawinchaykusung imainatam nyuganchik kausak Dios ninchikpa presencianta maskananchik sapapuncha o panillay wawkillay kausay bidanchikpi a veces kuchalliku ikunam llumpasta intuachkanchik kay bachapi mondopi imapas ruraykuna makawanchikpi ukunchikpi kachkan chaykunamantaya librakuspa maskasun taitanchikpa presencianta kaypi yaiku ikusunchik sapinchakuy nisqan yachachikuypi Hilhamanta, Alin Yachachikuija, Sunitam Sayachiwanchik, Sapinchakui,
1: Sapinchakui,
0: Chihap Yachachikuipi.